0: Mbok Dewi.
1: Kakang Patih, iki nawala saka kadangku madaku bakal tak waca ya, Kakang. Iki dangetke ya, Kakang.
2: Yayi Ratna Kumba. Lumantaring nawala iki